0: 아우, 대화티 타쿠레오?
1: 코리로 카토고 이때려 마오리 이때려 잉아랑이라네.
0: 데려 마오리.
1: 이 피피 또 코리로 아츠키아야.
0: 마오 코리로 그때 타카로리 기노이오.
1: 파이티라 키아야?
0: 코야 오키란 데테 이포레 무링아 나리기 타카로 오토토 이테로 와이카토.
1: 파이티 코리로 아츠키아야 마?
0: 아이
1: E te katau kōrero e moke moke tonu te motu kauri kore koutou katoa. Me tērā rienga, ne?
0: Ai, kua ngaro atu, aia. Engari ke taku moio kei roto tonu i tēnā o mātou. O mātou wakaaro ki aia. Kore rawa mātou e wadu wadu ki aia. I roto i tōku ari taku aere tangaki ki pōneke ki a wakawiwingia mai te i tōu a te waine toko i tōra i reira aia. En kei roto i taku ware aia me au, roto i tō māua waka ua, me te kāwana tianara ae.
1: He aha te tohu i whiwhi nei koe?
0: No te mea kua riro mai au te roanga o kui roto i te waine toko i te ora, a life
1: Nera?
0: membership ne, ae kei au te ra.
1: He aho o moemoea mo te rau puwāhine Māori i nā aina. Me o whakaaro me te noho te ora o te rōpū nei, tainoa i te matenga o te ariki nui ko eke rā noa te wāhine, te huaranga tiro ki ngi tūhaetia te atawhai. Hei pau hou mo te rōpū pewhi o whakaaro mo te rā.
0: I te pō, i mengi ai aia, ne? Uau ko te toungia, ko te kotiro a te ariki.
1: Kaore koe i te mea anake, rangoana au, kōrā te whakaaro o te maha.
0: Engari nā ngā tumuaki nara tēnā mai. Kāre rātou i wai o ina mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. Ei tōu ko wai ei tū i te tūranga o te ata.
1: Pewhi o whakaaro mō tēnā.
0: Pāpōri au. Pāpōri au ki o mātou tumuaki, no te mea, me takamoio e ara noi o kwau, te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Aotea, i a mātou i reirei taua pōni. Koira katoa o mātou wakaaro. I ua mātou ko te toungia ko te waiungia, mā tēnā roe, mā tēnā roe, ei tōu, koi ei tū, i te tūranga o te ata.
1: Koera te whakaaro o koutou, ne?
0: Ai.
1: Engari he.
0: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei wakaaro. Pa mea, me titiro ake, me mea ko te tae a eiga.
1: Kia o whakaaro katoa e ia?
0: Koenei au e ki ake nei, me titiro e tātou.
1: He aha te
0: E
1: take
0: tā,
1: whakaaro
0: hei.
1: hia e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga?
0: Oi tērā wā, koi au ki te mea e tūana me mea kāre tana māma e wātea, e mōi anau koi a te mea e te iwa, i te tae mai, i māwiwi ai